0: Doctor, anza tisikura amba kuti Benz anayo. Eh, hey, eh, asichi. Benz anayo. Skillful.
1: Skillazima. Skillazima.
0: Anza anakonangane hombe mtara.
1: Skillazima.
0: Asiwe. Nada akunayo. But still, Hansi. Inzikoweka.
1: Benz.

wawuzwa unza aye waka iwoga kwa wakuna kuenda kumakata uku unopera strong wangu batika achimwe chino saita watimanche iwa uzori vara stereki uzori vara stereki nekuti pamne muri kufadaya kwenyu kwa muchi fadaya wakanga nukuti nina baby nina baby nina baby hee akumana udawea kumbangu ya wanda apa manche ka ndopo anofona kuti ayo nga pressure acho nga chifaya chukuti tu anzi diari zari ene zeshuwa mne mchidiri alichizara ipapo manje wakanga lati kudheri ndirikudiwa kana kuti aiwa kakoke ngoti ndingoti wa baby wangu good night honey waizia apa zisina waizia watorwa pungwa nechi chibao pao achova chaenda newe hanzi uya hanti aflex ndanichi shuka shuka nuts.

Kuna muna nanzwisisa semurume akanganisa. Akuna muna nanzwisisa semurume akanganisa. Ene nyawaka mdi ndi igire umburaka. Anda saja ane makap tu. Because bongo pachoka. A patata baiza paipaya. A patata baiza paipaya. Tata kudze mangu mashoko. Akutu unakirwe.